0: Ang bagong tunog ng serbisyo publiko. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Pagkain ko ngayon,
4: gulay sa lugaw. At sabi mo na ay mabuti ito para sa akin.
3: Pakukulaan mo muna, tapos dudurugin at ihahalo sa malapot na lugaw.
4: Nay, bukas gulay po ulit ha.

0: buntis pa lang si nanay, lahat ng kailangan ko, binigay niya.
1: Ang Iron Folic Acid Supplement ay para sa normal na paglaki ni baby at iwas anemia ni nanay.
0: Galing mo talaga, Nay!
1: Suportahan ang First 1,000 Days mula sa National Nutrition Council.
2: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.

0: Ang bagong tunog ng serbisyo publiko. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Nasa trabaho ka, may breast milk pa rin akong naiinom dito sa bahay. Kaya pala, pinag-iipon mo ako ng breast milk, tapos iniiwan mo rito. Pati pagkain meron. Galing mo talaga, Nay!

0: You are listening to DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Ako ni Nanay, lagi kami nagtitimbang sa health center.
2: Halos isang kilo kada buwan na dagdag kay Nanay ay tanda ng tamang nutrisyon.
1: Tamang timbang, tamang nutrisyon.
2: Suportahan ang First 1,000 Days mula sa National Nutrition Council

0: The New Sound of Public Service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM. Radyo Pilipinas Lucena. Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.

0: Ang bagong tunog ng serbisyo publiko. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Publiko!

0: Nay, bakit kahit nasa trabaho ka, may breast milk pa rin akong naiinom dito sa bahay? Kaya pala, pinag-iipon mo ako ng breast milk, tapos iniiwan mo rito. Pati pagkain meron. Galing mo talaga, Nay!
1: Maging fuel efficient. Siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.

0: nasa tiyan ako ni nanay, lagi kami nagtitimbang sa health center.
1: Halos 1 kilo kada buwan na dagdag kay nanay ay tanda ng tamang nutrisyon.
0: Tamang timbang, tamang nutrisyon.
1: Suportahan ang First 1,000 Days mula sa National Nutrition Council.
2: Maging fuel efficient, panatilihan.

0: the new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM. Radyo Pilipinas Lucena. Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Kahit nasa trabaho ka, may breast milk pa rin akong naiinom dito sa bahay. Kaya pala, pinag-iipon mo ako ng breast milk, tapos iniiwan mo rito. Pati pagkain meron. Galing mo talaga, Nay!

0: You are listening to DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Nanay, lagi kami nagtitimbang sa health center.
2: Halos 1 kilo kada buwan na dagdag kay nanay ay tanda ng tamang nutrisyon.
1: Tamang timbang, tamang nutrisyon.
2: Suportahan ang First 1,000 Days mula sa National Nutrition Council.
3: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and

0: Ang bagong tunog ng serbisyo publiko. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Fuel efficient sa wasto to pressure ng gulong at pagset ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and this

0: You are listening to DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Ang pagkain ko ngayon, gulay sa lugaw. At sabi mo na ay mabuti ito para sa akin. Pakukulaan mo muna, tapos dudurugin at ihahalo sa malapot na lugaw. Nay, bukas gulay po ulit ha.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: NGIDA Schools Act na naglalayong palakasin ang suporta sa mga pampublikong paaralan sa mga liblib at mahihirap na komunidad. Presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo muling tataas. Magandang gabi, Pilipinas! Bayan, ilang araw bago ang ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy na inihahanda ng Pangulo ang kanyang mensahe sa bansa.
4: Kabilang ang mga nagawa ng kanyang administrasyon, mga hamon na hinarap ng ating pamahalaan at maging ang mga hakbang na ipinatupad para matulungan ang bawat Pilipino. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
5: Halos tapos na ang talumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa kanyang State of the Nation Address o SONA sa Lunes. Ayon sa Pangulo, nasa mahigit 90% ng kumpleto ang kanyang talumpati at magtutuon ito sa ulat ng pamahalaan tungkol sa mga nagawa ng administrasyon at sa pagtugon sa mga kinakaharap na hamon ng bansa. Sinabi rin ng Pangulo na ipapaliwanag sa kanyang SONA kung paano hinarap ng gobyerno ang mga pandaigdigang hamon at ang mga pagbabagong ipinatupad upang makatulong sa mga Pilipino.
6: Of course, I will make sure that people know all of the things that we have done to navigate this very difficult period in our history where we are buffeted by all of these external forces. But nonetheless, our response has been good and we have had to make adjustments, but those adjustments have been effective and have served their purpose. And I know that it has helped people weather this storm and continue to weather this storm until things hopefully normalize.
5: Bagaman halos tapos na ang talumpati, inamin ni Pangulong Marcos Jr. na patuloy pa rin niya itong nire-revisa upang matiyak na kumpleto at maayos ang nilalaman nito.
6: I'm never done. Until 1 hour before the sun, I'm still changing it, you know. Because of course we want it to be perfect. So, but on the whole, yes, on the whole, I would say the actual language is 90%+ done. We're just fixing it up and making sure that it's not too long or it's not too short. That we have everything that we want to talk about is already included.
5: Nang tanungin kung tatalakayin niya ba ang issue ng korupsyon na binanggit niya sa nakaraang SONA, tugon ng Pangulo.
6: Abangan ang susunod na kabanata.
5: Nitong Miyerkules, ininspeksyon ni House Speaker Boje D. ang plenary hall kung saan magtatalumpati ang Pangulo. All set na anya ang lahat para sa Lunes. Una nang sinabi ng Malacanang na magiging simple pero may dignidad ang ikalimang SONA ng Pangulo. Kenneth Pasyente para sa Bayan.
3: Nakahanda na ang Philippine National Police sa SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Lunes. Nasa 20,000 police ang ipangakalat sa paligid ng batasang pambansa. Yan ang ulat ni Floyd Brenz. Yes, Floyd!
7: Patrick, sa ikalimang SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong darating na Lunes, muling haharap ang punong ehekutibo sa buong bansa para ilatag ang takbo ng ating ekonomiya, seguridad at mga nalalabing plano sa huling 2 taon ng kanyang administrasyon.
8: Naka-full alert na ang mahigit 21,000 pulis sa buong Metro Manila para sa ikalimang SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong Lunes. Mahigpit din na ipinatutupad ang nationwide gun ban, liquor ban sa Quezon City at no-fly zone o bawal magpalipad ng drone sa paligid ng batasang pambansa. Wala namang pasok sa lahat ng antas ng klase sa Quezon City at Maynila dahil isasara ang ilang malaking daan gaya ng Commonwealth at Chino Roses Bridge.
7: Patrick, habang papalapit nga ang araw ng Lunes, inaasahan nating mas higpit pa ang seguridad sa paligid ng batasang pambansa. At sa ngayon nga, Patrick, patuloy pa rin ang paghahanda ng QCPD at iba pang ahensya para matiyak na magiging maayos at mapayapa ang magiging sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At yan muna ang latest. Balik sa inyo dyan sa studio.
3: Maraming salamat, Floyd Brent.
4: Magkakaroon ng pansamantalang pagbabago sa mga bus stop, ruta at dispatching areas sa ilang lugar sa Quezon City bilang paghahanda sa inaasahang bugso ng trapiko sa Lunes para sa ikalimang sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
9: Nakahanda na ang mahigit 1,000 personnel ng MMDA para panatilihin ang traffic management sa mga lugar na apektado ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong July 27. Inilabas ng MMDA ang mga alternatibong ruta para sa mga motoristang maapektuhan ng mabigat na daloy ng trapiko sa kahabaan ng Commonwealth Avenue, IBP Road at iba pang kalsada sa Quezon City. Apektado ang mga ruta ng mga motoristang dadaan sa northbound ng Quezon Memorial Circle papuntang Fairview at southbound ng Fairview papuntang Quezon Memorial Circle. Pinapayuhan din ang mga light vehicles sa trucks na dumaan sa mga alternatibong ruta. Mahigpit namang babantayan ang 15 CCTV camera sa pamamagitan ng MMDA Mobile Command Center kung saan nakaanda rin ang MMDA Emergency Preparedness and Response Team sa may Batasan Complex habang isinasagawa ang SONA 2026. Samantala, nag-abiso rin ang Quezon City Government para sa mga pansamantalang pagbabago sa mga bus stop at ruta ng Quezon City Holtolitex, IBP Road. Aalisin muna ang mga sumusunod na bus stop sa northbound sa St. Peter Bus Stop at northbound-southbound sa Maclang General Hospital. Habang bubuksan ang mga temporary bus stop sa northbound Kalayaan Corner Street at Commonwealth Avenue at southbound Riverside at Commonwealth Avenue. Pansamantala ring ililipat ang dispatching area sa bahagi ng Commonwealth Avenue paglagpas ng isang fast food chain sa Sullivan. Wala namang pagbabago sa schedule at mga bus stop sa ibang ruta sa araw ng SONA. Dahil din sa inaasahang mabigat na trapiko, wala munang pasok sa July 27 sa lahat ng antas ng mga pampubliko at pribadong paaralan sa Quezon City. Ipatutupad din ang liquor ban sa buong lungsod simula alas 12 ng madaling araw hanggang alas 6 ng gabi. Ito ay para matiyak ang kapayapaan at seguridad sa lungsod para sa SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. J.M. Thompson, para sa Bayan.
3: Sa nakaraang SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nailahad ang mga katiwalian sa mga proyektong kontrabaha na makapagsasalbasanan sa buhay at kabuhayan ng ating mga kababayan dahil dito agad na nagkaroon ng investigasyon. Dito, bumaha rin ang mga pangalan ng mga sangkot ubano sa flood control projects anomaly. Kaya siniguro ng Pangulo na makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na sangkot. Balikan natin ang buong detalye sa ulat ni Clayzel Pardilla.
10: Malalakas, magkakasunod at mapaminsala ang mga bagyong tumama sa bansa nakaraang taon.
11: Sobrang bigat. Sa hirap ng buhay. So, ugaling ko nga lang sa sakit eh. Ay, ko na pa. Nahirapan po ako kasi.
12: Ano po yung mga napinsala?
11: Ay, mga gamit nga po namin. Ibang ano, nagdala ng tubig. Nakagano na lang kami, tapos hanggang dito na yung tubig.
10: Pero hindi lang pala matinding ulan at baha ang sanhi ng mga sakuna. Habang nalulunod ang marami sa ating mga kababayan, may ilang nagpapakasasa sa kaban ng bayan.
13: Nag-inspeksyon ako na at sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante at Emong. kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino.
10: Sa ika-apat na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., binira ng presidente ang mga palpak at guni-guning proyekto kontra baha at ang pangako ng Pangulo.
13: Makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala mula sa investigasyon, pati na ang mga kasabwat na kontratista sa buong bansa. Kailangang may managot sa naging matinding pinsala at katiwalian.
10: Isang taon simula ng umpisahan ni Pangulong Marcos Jr. ang investigasyon sa manumalyang flood control projects. Ano na nga ba ang nagawa ng administrasyon? May nanagot na nga ba sa nakalulunod na korupsyon? Higit isang linggo matapos ang SONA, binuksan ang sumbong sa Pangulo.ph. Portal ito na nagsilbing batuhan ng reklamo ng mga guni-guni at binalahurang flood control projects.
14: Ang lalapitan na ngayon ninyo ako mismo dahil akong titingin dito araw-araw sa website natin at babasahin ko ang mga report na ibibigay ng taong bayan.
10: Nagkasa ng malawakang audit at inspeksyon sa mga flood control project. Sa bisa ng isang executive order, itinatag ang Independent Commission for Infrastructure na nanguna sa investigasyon sa flood control at iba pang infrastructure projects. Personal na pinuntahan ng Pangulo ang mga proyekto na hindi lamang bara-bara ang pagkakagawa, kundi imahinasyon lang pala.
14: I'm getting very angry. This is what's happening. Kundi naman, paano naman, diruin mo, wala talaga, 220 meters, 55 billion, completed ang record ng public works. Walang ginawa, kahit isang...
10: Bumulwak ang maraming pangalan. Nasangkot umano sa allocables, lumutang ang ilang kontratista at opisyal ng gobyerno. Disyembre na karang taon nang maaresto ang government contractor na si Sara Discaya. Nasangkot umano sa mga ghost flood control projects sa Davao Occidental at Bulacan. Himas rehas na rin ang kanyang asawa na si Curly Discaya dahil sa parehong kaso na malversation of public funds. Naka-freeze na ang mga asset ng mag-asawa, sinamsam ng gobyerno at ibinenta ang mga mamahaling sasakyan ng mga Discaya na wala umanong tamang dokumento. Hindi rin nakalusot ang makawani ng DPWH hanggang sa matataas na opisyal ng pamahalaan. Kabilang si dating Acobico Party List Representative Zaldico, ang sala rin umano sa pagsisingit ng mali-maleta at bilyong-bilyong pisong halaga ng mga questionableng proyekto sa pambansang pondo. Nobyembre na karaang taon, inilabas ng Sandigan Bayan ang warrant of arrest kay Ko dahil sa kasong plunder. Pero bago pa siya mahuli, tumakas na si Ko at nagtatago ngayon sa Europa. Patuloy na nakikipag-ugnayan ang gobyerno para mapauwi si Ko na itinuturing ngayong pugante. Isinailalim naman sa freeze at seizure order ang mga ari-arian ng dating mambabatas, kabilang ang ilang eroplano at helicopter na nakapangalan sa mga kumpanyang pag-aari ni Ko. Nagsagawa ng malakihang balasahan sa hanay ng gobyerno.
15: Hindi po magkakaroon ng ganitong klaseng mga proyekto kung walang kakuntsaba sa loob ng DPWH. Kailangan talaga clean slate tayo, yun ang sabi ng Pangulo. At hindi pwedeng top lang, hindi pwedeng bottom lang, top to bottom.
10: Sinabunuan Public Works Undersecretary Roberto Bernato at District Engineer Henry Alcantara sinampahan ng kasong plunder dahil sa umano'y bilyong-bilyong pisong kickback scheme sa mga flood control project. Nagsauli ang tatlo at isa pang contractor ng daan-daang milyong piso sa gobyerno. Inaresto naman Enero ngayong taon sina dating Senador Bong Revilla at iba pang kawani ng DPWH dahil sa Ghost Flood Control Project umano sa Pandibulacan. Nakakulong na rin si Senador Jinggoy Estrada dahil naman sa papalo sa kalahating bilyong piso umanong kickback sa mga flood control project.
16: They will not be spared.
17: Right. Nobody, anybody will say, hindi, wala tayong kinikilingan, wala tayong tinutulungan.
14: Nahiya po sila, yung iba hindi.
18: Akala nila, karapatan nila yung gagawin na ganun eh. Wala kami ginagawang mali. Ganyan talaga patakbo rito. And that's the hardest part to change. That's the hardest part to change. The culture.
4: Hindi pa raw tapos ang administrasyon sa paghabol sa mga nasa likod ng mga kinurap na flood control project. Pero aminado si Pangulo, habang lumalalim ang investigasyon, mas marami pang sumasambulat na impormasyon. Ang pagpapakulong sa mga nasa likod ng mga kinurakot na flood control project, hindi lamang usapin ng pananagutan. Hustisya ito para sa ating mga kababayan na patas na lumalaban, ngunit pinagnanakawan at ginagawang tungtungan para makaangat ang iilan, habang marami ang nasasadlak sa kahirapan at nagdurusa dahil ang mga flood control project na kanilang inaasahan ang tutuldok din sa buhay ng ilan nating mga kababayan.
19: Yung sapat kasi namin pumutok yung ginawa nilang dive.
20: May daming namatay ng mga tao.
4: Kalaisal Pardilia, para sa bayan. Walang Pilipinong may iwan sa bagong Pilipinas. Yan ang isa sa mga pangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ating mga kababayan. Kaya naman patuloy ang pagsisikap ng kanyang administrasyon para mapabuti ang pamumuhay ng bawat Pilipino sa loob at labas ng bansa. At ang pagsisikap na yan, nagbubunga na. Yan ang ulat ni Carlo Luis Candelaria.
21: Isa sa mga pinakamahalagang hangarin ng maraming Pilipino ang magkaroon ng matatag na trabaho para sa kanilang pamilya. Batid ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaya naman sa nakalipas na mga taon, iba't ibang hakbang ang isinulong ng kanyang administrasyon para palawakin ang oportunidad sa hanap buhay, pagbutihin ang kalidad ng mga trabaho, at tiyaking may agarang tulong para sa mga manggagawang Pilipino.
22: Magpupursige ang DOLE, DTI,

0: DSWD kasama pati ang DOT at mga kaugnay na ahensya sa paghahanap ng paraan at ng mga oportunidad para sa natitirang 4% ng ating pwersang manggagawa na hanggang ngayon ay walang trabaho.
1: Pinalawak ng pamahalaan ang access ng mga Pilipino sa iba't ibang oportunidad sa trabaho sa pamamagitan ng regular na job fairs na isinasagawa ng mga ahensya tulad ng DOLE kung saan katuwang nila ang iba't ibang partners mula sa pribadong sektor at maging mga ahensya ng gobyerno. Meron ding mga malakihang job fair na isinagawa gaya ng Labor Day job fair kung saan 150,000 na trabaho ang inalok sa nasa 94 na job fair sites sa buong bansa. Isa rin dyan ang mga trabaho agad job fairs na ginanap nitong nagdaang araw ng kalayaan sa iba't ibang panig ng bansa, kung saan umabot sa 200,000 ang local at overseas job vacancies ang binuksan. Kasabay nito, isinusulong din ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. ang mga hakbang para matugunan ang problema sa job mismatch at maihanda ang mga Pilipino sa mga trabahong kailangan ng mga umuusbong na industriya. Kabilang dito ang pagpapalakas sa skills training at upskilling programs ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA na nag-aalok ng libreng technical vocational training sa iba't ibang larangan, kabilang na ang mga libreng AI readiness training programs para maihanda ang mga Pilipino sa mga in-demand na trabaho. Sa harap ng mga pagsisikap na mapabuti ang pamumuhay ng mga Pilipino, umangat na sa upper middle income country status ang Pilipinas batay sa tala ng World Bank. Inaasahan ng pamahalaan na ang bagong klasifikasyon ay makahihikayat pa ng mas maraming investors at mas maraming negosyo na titikha ng mas dekalidad na hanap buhay sa mga Pilipino at magpapatatag pa sa ating ekonomiya. Malaki rin ang inaasahang ambag ng mga bagong pamumuhunan at suporta sa mga micro, small at medium enterprises o MSMEs sa paglikha ng mas maraming trabaho sa iba't ibang bahagi ng bansa.
2: After nearly four decades as a lower middle income country since 1987, this milestone affirms that the economic policies that we have pursued over the past four years have been effective. It is meant to open doors, put food on the table, and give every Filipino the chance to build a better life. That is the work that we will continue to do until every family feels the benefit of our country's progress.
1: Samantala, patuloy din ang suporta ng administrasyon para sa mga overseas Filipino worker. Hindi natatapos ang responsibilidad ng gobyerno sa pagpapadala ng manggagawa sa ibang bansa. Tinutulungan din ang pamahalaan ng mga OFW na naiipit sa gulo, tulad na lamang ang mga naapektuhan ng tensyon sa Middle East. Libo-libong stranded na mga Pilipino, OFWs at kanilang mga dependents ang ligtas na nakauwi sa Pilipinas sa pamamagitan ng repatriation efforts ng pamahalaan. Naasistehan din maging ang mga Pinoy crew members ng mga barkong apektado ng tensyon at Hanta virus. Samantala, nitong Hunyo, 24 na Filipino workers na nakadetine sa Russia ang nakauwi sa bansa matapos personal na hilingin ni Pangulong Marcos Jr. kay Russian President Vladimir Putin ang pagpapalaya sa kanila.
3: Sir Bongbong Marcos, maraming salamat po dahil yung pagpunta niyo po sa Russia, yung po yung naging sagot ng pag-uwi po namin dito sa Philippines.
1: Nagpapatuloy din ang reintegration efforts ng pamahalaan para matulungan ang mga umuwing OFW na muling makapagsimula sa bansa sa pamamagitan ng mga reintegration fair, field job net, livelihood assistance at skills training na makatutulong sa kanilang paghanap ng bagong pagkakakitaan dito sa Pilipinas.
0: Kung datos lang ang pag-uusapan, maganda ang ating ekonomiya, tumaas ang kumpiyansa ng mga negosyante. Bumaba ang inflation, dumami ang trabaho. Ngunit ang lahat ito ay palamuti lamang, walang saysay, kung ang ating kababayan naman ay hirap pa rin at nabibigatan sa kanilang buhay. Kaya sa huling tatlong taon ng administrasyon, ibubuhos pa natin ang lahat-lahat, hindi lamang upang mapantayan, kundi mahigit ang pa ang pagbibigay ginhawa sa ating mga kababayan.
1: Sa kabila ng mga hamong nakaaapekto sa ating ekonomiya, nananatiling nakatutok ang pamahalaan sa paglikha ng mas maraming oportunidad sa hanap buhay at pagtulong sa mga Pilipinong nangangailangan ng suporta, nasa Pilipinas man sila o nasa ibayong dagat. Carlo Luis Candelaria para sa Bayan.
4: Sa iba pang balita, naghain ng 14 counts ng graft ang Office of the Ombudsman laban kay Uswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang sa Sandigan Bayan kaugnay ng issue sa flood control projects. Na-i-raffle ang tig 2 count sa lahat ng 7 division ng Anti-Graft Court. Una nang sinabi ng Office of the Ombudsman na kasama si Ang sa mga iniimbestigahang mambabatas kaugnay ng issue ng flood control projects. Habang 2 counts ng graft at 2 counts ng malversation naman ang laban kay dating Sultan Kudarat, Representative Arnulfo Go, dating Lebak,

0: Sin ang suporta sa mga pampublikong paaralan sa mga liblib at may hirap na komunidad. Tutugunan nito ang kulangan sa mga silid-aralan, pasilidad, kagamitan at iba pang pangailangan ng mga paaralang nasa geographically isolated and disadvantaged areas o GIDA. Inaatasan ang Department of Education na gumawa ng National Last Mile and GIDA Schools Map sa loob ng isang taon na magiging batayan sa pag-alaan ng pondo, mga pasilidad at pagpapatupad ng mga programa. Itinatakda rin nito ang pagpapatayo ng ligtas, matibay at disaster resilient na mga gusali ng paaralan kasabay ng pagbibigay ng mas malawak na suporta sa mga guro at kawani sa mga liblib na lugar. Susunod! First tranche ng minimum wage increase para sa mga manggagawa sa Metro Manila. Epektibo na simula ngayong araw.
1: At pagsundo ng boyfriend sa kanyang girlfriend gamit ang isang jeep, nag-viral sa social media. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Ulat Bayan Weekend.

0: PBBM at work. Ang lifespan o buhay ng bawat kongreso ay nag-uumpisa at nagwawakas sa eleksyon ng mga miyembro ng House of Representatives ng Pilipinas. Ang bilang ng mga kongreso, halimbawa, ang kasalukuyang 20th kongreso ay batay sa dami ng mga kongresong idinaos mula nang ideklara ang kasarinlan ng Pilipinas noong 4 ng Hulyo taong 1946 sa panahon ng Commonwealth. Hinahati ang buhay ng Kongreso sa 3 regular na sesyon na ang bawat isa ay katumbas ng 1 calendar year at ang bawat sesyon ay nagsisimula sa sona ng Pangulo. Abangan ang 5th State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong Hulyo dito sa inyong PTV.
1: Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng PAGASA. Yellow Rainfall Warning, pinapayuhan ng lahat na mag-monitor ng mga weather updates sa inyong lugar. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Orange Rainfall Warning, mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bubuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red Rainfall Warning, inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.

0: area of responsibility, patuloy pa rin makaapekto ang bagyong Quiapo dahil sa trough o buntot nito. Ang update sa bagyong Quiapo at hanging habagat, ihahatid ni Pag-asa Weather Specialist Lori De La Cruz.
1: Magandang gabi sa lahat ng anyong kababayan. Ngayon nga po ay inaasahan pa nga din ang maulap na papawirin at mataas ang chance ng mga kalat-kalat na pagulan at pagdisan sa kulog sa Batanes, Cagayan, Apayao at Ilocos Norte dahil sa trough o buntot ng bagyo na dati si bagyong Quiapo at nakalabas na po yun ng PAL. Pero kahit nasa labas na po siya ng PAL, nakaka-apekto pa rin yung buntot niya dito sa extreme northern Luzon. Samantala yung habagat na dudulot

0: namang malakas sa pag-ulan ngayon sa Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Habang sa Metro Manila, sa dagitan ng bahagi ng bansa ay maulap ang pagpaborin at mataas ang chance ng mga pag-ulan anytime of the day. Medyo improvement na lang po dito sa may part ng Davao region at ilang bahagi pa ng isang section ng Mindanao. Yan mo lang litas mula sa Pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz.
1: Maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist Lori de la Cruz. Samantala, ipinag-utos ng DPWH ang agarang pagsasaayos sa gumuhong bahagi ng Davao-Bukidnon Road at pagpapaikting ng mga operasyon kontra baha sa Metro Manila matapos mga insidente ng pagguho at pagbaha sa ilang lugar. Yan ang ulat ni Floyd Brents.
2: Magsisimula na sa Lunes ang Department of Public Works and Highways o DPWH ng pansamantalang pagpapagawa sa gumuhong bahagi ng Davao-Bukidnon Road sa Sitio, Marahan. Iniutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang agarang pag-aayos ng kalsada para muling madaanan, lalo na ng mga bus at truck na may kargang gulay at iba pang agricultural product. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, kasabay ng pansamantalang solusyon ang pagbuo ng mas pangmatagalang disenyo dahil delikado na ang lugar. Ininspeksyon din ni Dizon ang nasirang bahagi ng kalsada sa kanyang pagbisita sa Davao. Mabilis naman na humupa ang baha sa ilang kalsada sa Metro Manila matapos ang malakas at pabugso-bugsong ulan kagabi. Ito ay matapos ipag-utos ni Public Works Secretary Vince Dizon ang agarang pag-deploy ng mga DPWH maintenance team para sa clearing at declogging operations. Ayon kay Dizon, bahagi ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para mapabilis ang pagdaloy ng tubig at mabawasan ang matinding pagbaha. Samantala, tuloy-tuloy ang biyahe ng mga sasakyan sa kahabaan ng G. Araneta Avenue northbound mula E. Rodriguez hanggang Caliraya Street sa kabila ng malakas na pag-ulan. Patuloy rin ang DPWH maintenance team sa paglilinis sa mga estero at water inlets sa mga flood-prone areas sa Metro Manila bilang bahagi ng oplang kontrabaha. Ayon sa ahensya, alinsunod ito sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking maayos ang pagdaloy ng tubig sa mga drainage system. Nagpaalala rin ng DPWH sa publiko na maging responsable sa wastong pagtatapon ng basura para maiwasan ang pagbara ng mga daluyan ng tubig. Floyd Brents para sa Bayan.
3: Samantala, pamamahagi ng titulo ng lupa sa ating mga kababayan at pakikipagpulong kay Chinese Ambassador Jing Chuan, ilan lang yan sa isang linggong aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang buong linggo ng ating Pangulo, atin pong balikan sa ulat ni Kenneth Pasyente.
4: Nagsimula ang linggo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pagtanggap kina U.S. Ambassador to the Philippines Lee Lipton at U.S. Ambassador to India Sergio Gore kung saan muling pinagtibay ang matatag na ugnayan ng Pilipinas at Estados Unidos. Martes, pinangunahan niya sa Lucena City ang pamamahagi ng Certificates of Entitlement sa 100 benepisyaryo, mahigit 50,000 residente rin, ang tumanggap ng tulong sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program. Pinangunahan din niya ang change of command ng Armed Forces of the Philippines at inatasan ng bagong AFP Chief of Staff na si General Antonio Navarrete na ipagtanggol ang teritoryo ng bansa. Nakipagpulong din siya kay Chinese Ambassador Jing Chuen bilang bahagi ng pagpapalalim ng ugnayan ng Pilipinas at China. Miyerkules, pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang bawat bayan makikinabang at Bangsamoro Government Convergence Program sa Maguindanao del Norte, kung saan inilaan ang humigit kumulang 3.4 billion pesos na halaga ng mga proyekto at ayuda. Tiniyak din niyang matutuloy ang kauna-unahang BARM parliamentary elections sa September 14. Nakipagpulong din siya kina U.S. Secretary of State Marco Rubio, Japanese Foreign Minister Motegi Toshimitsu, at Australian Foreign Minister Penny Wong upang palakasin ang ugnayan ng Pilipinas sa mga partner countries. Noong Webes, nagsagawa ang Pangulo ng aerial inspections sa Malampaya Phase 4 Project at pinasinayaan ang Ibato Iraan Small Reservoir Irrigation Project sa Palawan. Binisita rin niya ang dawang sugatang miyembro ng Philippine Navy sa Camp Ricarte sa Palawan at ginawaran ng Order of Lapu-Lapu. Binigyan din ang mga ito ng tig 100,000 pisong financial assistance. Biyernes, ininspeksyon ni Pangulong Marcos Jr. ang Pampanga Food Security Complex at pinasinayaan ang Jose B. Lingag Children's Medical Center. Pinaunahan din niya ang pamamahagi ng patient transport vehicle sa mga LGU sa Northern at Central Luzon at Cordillera at inanunsyo ang nationwide distribution ng mga fire truck para sa mga lokal na pamahalaan. Kenneth pasyente. Para sa bayan.
1: Epektibo na ngayong July 25 ang pagpapatupad ng unang tranche ng 85 pesos na dagdag sa minimum wage sa National Capital Region ayon sa Department of Labor and Employment o DOLE. Ipatutupad na ang 60 pesos na dagdag sa arawang minimum na sahod mula sa 695 pesos magiging 755 na ito ayon sa DOLE Wage Order Number NCR 27. Habang ang kasunod pang tranche na 25 pesos na dagdag sahod ay ipatutupad sa January 20, 2027 na sa kabuuan magiging 780 pesos na ang daily minimum wage. Ayon sa DOLE, tinatayang nasa 1.1 million minimum wage workers sa private sector sa NCR ang makikinabang sa aumentong sahod.
3: Samantala, pinangunahan ni Education Secretary Sonny Angara ang pagpapatupad ng national recruitment para sa 10,000 posisyon ng School Counselor Associate 1. Layo ng inisyatibang ito na palakasin ang kakayahan ng mga pampublikong paaralan pagdating sa paghatid ng mga pangunahing mental health at psychosocial support services sa pamamagitan po yan ng pagdedeploy sa mga SCA. Magiging kaagapay ang mga SCA sa pagbibigay ng basic psychosocial support, learner profiling at iba pang kaugnay sa guidance and counseling service. Ang naturang akbang ay tugon din sa pagpapatupad ng Republic Act No. 12080 o Basic Education Health and Well-being Promotion Act. Sa ibang balita, formal nang nilagdaan ng apat na bansa ang Treaty of Amity and Cooperation o TAC sa ginanap na ASEAN Conference sa Maynila. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
5: Kasabay ng pagdiriwang ng 50th anibersaryo ng Treaty of Amity and Cooperation, formal nang lumagda ang mga bansang Poland, Sweden, Romania at Lithuania bilang mga high contracting parties. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro na ang pagpasok ng apat na bansa sa kasunduan ay pagkilala sa mahalagang papel ng ASEAN bilang pangunahing pwersa sa paghubog ng isang rules-based architecture sa pagpapanatili ng kapayapaan, katatagan at kasaganahan sa rehiyon.
6: The diversity of the countries represented here today speaks volumes. From the Northern to Central Europe, from the Baltic to the Nordic states, your accession to the TAC demonstrates our common accord for mutual respect and cooperation. Your accession is likewise a recognition of ASEAN's proactive role as the primary driving force in shaping and leading the rules-based architecture and preserving peace, stability, prosperity in the region and beyond.
5: Taong 1976 nang unang lagdaan ng Indonesia, Malaysia, Pilipinas, Singapore at Thailand ang Treaty of Amity and Cooperation na layong magkaroon ng respeto ang mga bansa sa soberanya at teritoryo. Sa ngayon, aabot na sa 62 ang bilang ng mga high contracting parties sa TAC. Bago nito, pinangunahan ni Secretary Lazaro at European Union High Representative for Foreign Affairs and Vice President Kaya Kallas ang isang joint statement na magpapalakas ang partnership sa pagitan ng Pilipinas at EU. Layo nitong palawakin ang kooperasyon ng Pilipinas at EU pagdating sa security, trade, climate at digital connectivity. Nagpasalamat naman ang kalihim sa regional bloc sa kanilang inilabas na pahayag sa pagsuporta nito sa 2016 Arbitral Award, gayon din sa unang tulong na ipinaabot ng regional bloc sa Pilipinas sa ilalim ng European Peace Facility na nagkakahalaga ng 15 million euros na susuporta sa pagpapalakas ng maritime domain awareness ng ating sandatang lakas sa mga maritime zones ng ating bansa.
6: These areas of cooperation and heightened engagement are just some of the elements that cement the growing partnership in the Philippines and the European Union and signal that the time is ripe for the elevation of our relations.
5: Ibinahagi naman ni Kallas na nasa huling yugto na ng negosasyon ng Pilipinas at EU para sa free trade agreement ito na magdudulot ng magandang oportunidad sa mga negosyo at magpapalakas sa supply chains. Gab Humilde Villegas, para sa bayan.
1: Kaugnay ng pagdiriwang sa 50th anibersaryo ng Treaty of Amity and Cooperation, pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang gala dinner sa Malacanang. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
5: Mainit na tinanggap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Palasyo ng Malacañang ang mga kinatawan mula sa mga contracting parties ng Treaty of Amity and Cooperation para sa gala dinner bilang pagdiriwang ng 50th anibersaryo ng nasabing kasunduan. Kasama ng Pangulo sa nasabing okasyon sina First Lady Lisa Araneta Marcos, Senate President Sherwin Gatchalian at House Speaker Faustino D. III. Sa kanyang talumpati, binigyan diin ng Pangulo ang kahalagahan ng hapagkainan pagdating sa diplomatic activity kung saan ang pag-uusap, pagtitipon at pagtutulungan ng mga bansa ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa sa rehiyon.
7: Diplomacy too has always found its place around tables. Across generations, they have served as a marketplace of ideas for diplomats and policy makers. They have borne witness to exchanges of national statements, observed how consensus is reached, and have been among the first to witness landmark documents being signed. Upon these tables rest the agreements that shape economies, bolster relations amongst nations, deepen cultural understanding, and ultimately preserve peace.
5: Emotional ring inalala ng Pangulo ang kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. na isa sa mga lumagda sa makasaysayang kasunduan noong 1976 sa Bali, Indonesia.
7: 50 years ago, one of the leaders seated at that historic table in Bali was the 10th President of the Republic of the Philippines, my father, Ferdinand Edralin Marcos. I was very young at that time. I could not have imagined what the document would one day mean for the Philippines and even for the wider world. I could not yet understand that he and his fellow leaders were shaping a vision in which mutual respect, territorial integrity, non-interference, the renunciation of the use of force, and effective cooperation would one day prevail.
5: Tampok din sa nasabing okasyon ang paglalabas ng opisyal na commemorative stamp upang markahan ang 50th anibersaryo ng TAC. Tampok sa nasabing commemorative stamp ang ating pambansang Bulaklak, ang sampagita na sumisimbolo sa kababaang loob, pagiging dalisay at mas matatag na pagkakaibigan. Para naman kay Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro, ang pagkilala sa Golden Jubilee ng TAC bilang pangunahing layunin sa pagiging ASEAN Chair ng Pilipinas ay patunay ng paniniwala na ang kapayapaan at pagkakaisa ang pangunahing pundasyon ng pag-unlad sa rehiyon.
6: In an increasingly complex and unpredictable strategic landscape, the values enshrined in the treaty, mutual respect, non-interference, peaceful settlement of disputes, the renunciation of force, and effective cooperation have proven not only limitless, timeless, but universal.
5: Patuloy rin na isusulong ng Pilipinas bilang ASEAN Chair ang mas matatag na ugnayan at kapayapaan sa Timog Silangang Asya at sa mga karatig bansa nito. Gabo Milde Villegas, para sa Bayan.
1: Sa pagpusbong ng makabagong teknolohiya, lumawak din ang oportunidad ng mga online live seller sa digital world. Para mas lumago ang negosyo online ng mga benepisyaryo sa Valenzuela City, isang programa ang inilunsad ng DSWD, katuwang ang isang social media platform. Kung ano yan, alamin sa ulat ni Elijah Canlas.
8: Sa pag-unlad ng mundo ng negosyo, pumasok na sa digitalization ang ilang mga pamilihan. Kaya naman, kasabay nito ang pag-usbong ng live selling sa mga popular na social media at video platform na planong gamitin ng mga lokal na benepisyaryo para sa promotion ng kanilang mga produkto tulad ng isang RTW and bag business ng Barangay Mapulang Lupa, Valenzuela City.
9: Nagsimula yung aming business, 52 members, pero sa ngayon, meron kaming mga 15 followers na nananahin at kahit paano, sila yung mga solo parents.
8: Inaasahan din ng isang makabagong online entrepreneur na nagtitinda ng mga gamit sa bahay, skincare at makeup na mas mapalawak pa ang kanilang negosyo dahil sa natanggap na take 10,000 peso cash incentive bilang panimulang puhunan.
10: Mapalawak ko po yung makeup ko, Bago po yung life-saving, pwede ko siya gamitin na pampuno.
8: Bunga nito, inilunsad ngayong araw ng Department of Social Welfare and Development o DSWD kasama ang naturang platform, ang Kabuhayan Connect TikTok Edition, DSWD Sustainable Livelihood Program, and TikTok Shop Unlad Local Launching and Roadshow na pinangunahan ni na DSWD Secretary Rex Gatchalian at ng representante ng nasabing platform na si Public Policy Head Yves Gonzalez. Dito, binigyang diin ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang kahalagahan ng pagpapanatili ng income opportunities ng mga pamilya.
11: And ang layunin ng DSWD lagi is to diversify the income stream of families. Malahil marami dyan yung mga asawa nila na sa mga pabrika, naghahanap buhay sa kalsad, sa lansangan, nagtitinda. Pero sila at least in the comfort of their homes, they can do the selling without sacrificing their role of taking care of their children and keeping the family together.
8: Target ng kagawaran na matulungan ng programa ang mga benepisyaryo ng Sustainable Livelihood Program o SLP para mapalawak ang kanilang kabuhayan at makalikha ng mas maraming oportunidad sa pamamagitan ng digital entrepreneurship at nationwide digital marketplace. Elijah Canlas para sa Bayan.
3: Samantala, kinagigiliwan at good vibes ang hatid ng isang batang estudyante sa Maynila dahil sa kanyang viral na video online na cuteness overload sa pag-inom ng libreng gatas mula sa isang programa ng Manila LGU. Kung sino siya, kilalanin natin sa ulat ni Chloe Fajardo.
12: Iba't ibang reaksyon at komento online ang nakuha ng video na ito na umabot na sa milyong-milyong views sa social media. Ang nakakaaliw na bata na umiinom ng gatas sa viral video na ito ay si Dana Ray Cervantes. Ang kanyang inosente at natural na reaksyon, mabilis na nakapaghatid ng good vibes sa libo-libong mga netizen. Kuha ang video na ito noong naglunsad ang lokal na pamahalaan ng Maynila ng isang inisyatiba na layong matugunan ang pagkabansot dulot ng malnutrisyon. Ang Your Milk 2.0 kaagapay ng batang Maynila sa paglaki. Isa ang paaralan ni Dana sa nahandugan ng libreng gatas mula sa LGU ng Maynila. Ang stunting o pagkabansot dulot ng malnutrisyon ay isa sa mga hamon na patuloy na pa rin kinakaharap ng bansa. Ayon sa survey, tumaas ng 1.7% ang stunting rate ng mga Pilipinong bata edad 5 pababa. Mula sa 23.6% noong 2023, umabot na ito sa 25.3% itong 2025. Malaking epekto ang wasto at maayos na nutrisyon sa bawat batang Pilipino para mabuhay ng malusog at malayo sa sakit. Bukod pa rito, nakikinabang din sa naturang programa ang local dairy farmers na pinagkukunan ng gobyerno na ipinamamahaging gatas. Chloe Fajardo para sa Bayan.
3: O ito naman, nais mo bang ihil ang iyong inner child? Hanggang ngayon kasi, sulit na sulit ang ilang activities sa Enchanted Kingdom sa Santa Rosa, Laguna na kilala sa kanilang mga exciting rides. Makisaya tayo dyan kasama si JM Thompson live. JM?
13: Alam mo, Sheila, muli nating naramdaman yung saya dito sa Enchanted Kingdom dahil sa dami ng mga rides na pagpipilian at iba pang pwedeng mapaglibangan, siguradong mag-e-enjoy ang bawat miyembro ng pamilya, mapabata pa yan o kahit trentahin ka pa. Lalo ngayong araw, ipinagdiriwang ang 30th birthday ni Elder the Wizard kasama rin ang kanyang mga kaibigan na nagpapasaya, lalo na sa mga kabataan. Tuloy-tuloy ang ibinigay na ligaya ng Enchanted Kingdom dito sa Santa Rosa, Laguna sa ating mga kababayan. May ilang dumayo pa mula sa iba't ibang lugar sa bansa para i-celebrate din ang kanilang birthday at mag-bonding kasama ang kanilang pamilya. Kagaya na lang ng Kasison family na hindi kinalimutang magkakasamang subukan ang ilang rides, lalo na't anila, minsanan lang ang ganitong pagkakataon.
14: Dito lang magkakasama yung mga pamilya. May kanya-kanyang school, dorm, trabaho. So yung paminsan-minsan pag birthday ni Elder, dalaw tayo dito, di ba?
15: Para po siyang pahinga sa school. Like, since minsan lang din po magkatugmatog na yung schedule namin. Very, magaan po sa pakiramdam.
13: Yes. Double celebration din ang pamilyang ito dahil ipinagdiriwang din nila ang birthday ng isa nilang kapamilya at ang pagbabalik ng kanilang mama. Naging emosyonal naman ang OFW na si Lori. Dahilan niya, ang ganitong pagkakataon ay kanyang inaalala at binabaon sa tuwing siya ay bumabalik sa ibang bansa para magtrabaho para sa kanyang pamilya.
16: Sobrang saya po kasi nga, minsan lang kayo magkakasama kasi may mga work na ko laging wala. Ayun, sobrang saya po. Kasi pag-uwi kami, we need to spend our...
13: Nagkaroon naman ng additional magic ang araw na ito dahil maraming naki-birthday kay Eldar. Kung ready ka na rin magpaikot-ikot, harapin ang iyong takot, mag-chill kasama ang iyong pamilya at kaibigan, huwag mo nang palampasin at subukan ang mga rides dito sa Enchanted Kingdom.
17: Siyempre, di natin palalabasan!

0: Hindi ko na nga natapos ang aking spiel, pero syempre, hindi ko rin pinalampas at hinarap ko ang aking fear of heights para maramdaman ko ang tunay na kaligayahan. Nako Sheila, medyo umaambon nga dito sa Santa Rosa, Laguna, dito sa Enchanted Kingdom. Pero dahil birthday ni Eldar the Wizard, tuloy-tuloy ang kanyang selebrasyon. Sa katunayan, kasama natin si Eldar ngayon at babatiin natin siya ng happy birthday. Happy birthday, Eldar! Ayan, sabi niya, thank you so much at excited siya na magpasayo pa ng mas maraming tao dito sa Enchanted Kingdom. Alam mo, Sheila, mayroon din tayong mga nakausap kanina na pamilya at magkakaibigan na nagbabanding ngayong Sabado. At sigurado sila na babalik sila dito. Dahil dito sa EK, okay na okay. Sheila?
1: Naku, JL, mukhang nag-enjoy ka talaga. Halata sa sigaw mo kanina. Buko pa'y baka naman. Maraming salamat, JM Thompson.
2: Matapang ako pero hanga ako sa tapang ni JM Thompson dun sa Extreme Ride. Ito naman, viral ngayon ang video ng isang lalaki sa Quezon City na sinundo ang kanyang kasintahan gamit ang isang jeep. Ito ay umani ng ilang reaksyon online. Alamin natin yan sa ulat ni Chloe Fajardo.

0: the new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM. Radyo Pilipinas Lucena. Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.